ngenile ikumkani ningangabazi amandla ngizokhobisa abanenka thulani bo salivukile idimoni lakhe nibabuzile basiyongani.